0: ya tuelo tizón ino naya na tinan daya na que puichi programa nayo na to numda to na muchinan cots na que ho tizón hijo programa me cotsal aya visitan hunchu naya un hueco tal guaya ho tradición costumbre creencias do historia manquiana shuano tizón hino o na conte yo aten cuishue atzanam aindau a atzanam aindona mat atzia atzana wana to mat zambitao na kalholo kiola na ki na to nyumda na kin hunchu nu originario na Costa Chica na Guerrero do Oaxaca do na ho Luis de Tinguija Chacuetzun na ho nom dona kotinin a mayuchinan ko historia shohe kotsaya na ki sina nan angwe dona mayuchinan ko nan ya na ko mesa nan ho nan ki na kol a kyo na duya to man kya shohe linaya na to da kuinan ki nan angwe na que na te hunda na kotsuna de na na te vio lue shohe tua di chanal ay entrevista ma kuisku na ndu Timotea Santiago hun sonda ya chukwa na kolui tonta na kin hun chu na ya hungwe
1: Nyonda.
2: Nan se ko zong ta ya nan za jang da, za jang da. Zi guan a cha, zi guan a cha, zi guan a zan na xiong na de zi guan a ling de nyong ni gin ta. Ling de nyong ni gin ta, na de zi guan a cha, zi guan a cha. Yu gui zi ge zi gi, zi guan a cha, xiong zi guan a cha ya ma. Guan da, xiong tuan da ya wa xin ni man guan na. Tuan na ya ma zi ni ya zong hui man dia ya. Nói chui nè, chị nè hò này. Nói chui nè, giá lì giá. Đây, mà có một con. Cho con hãy kẻ mang khu ăn đây. Ngôi đề ra cái chê, ngôi đề kết cơ tần đề. Ngôi đề sẽ thua ra chị cơ tần đề.

0: 你也蛮苦安的，像土安的，蛮快产这个的，我们咱去干这个鸭，你要给它收，给蛮快这个的，蛮吊人打子，给像的就这个那子，我们太在吊，蛮快给这个产，还给怎呢？蛮靠子，还是那个老师吊吊打哪呀？我是你嘛？过点渣，贴点渣嘛，可给它收，嘛可那挤，可那挤嘛。芒果咱们在哪学长大？我那有芒果，那贴点渣，那个的。哦，
1: 那都娘子。
2: 多那，那么渣，那长大。Mayuchi na katna nanggin tay tay kulwain ang tay na shkoti do na tskin tay na luy chkya ha kan hiwi ya luy manti nang kuy ho chkya ang tay kuy chkya tskin luati na kol ahan ha do mayuchi nang kohe inan iya na tat iu to mayuchi nang kohdiya nan ho kuy tskin tay do kuy tskin to Kui ho nang ke na we nang ke na mayuchi na kanda na kwenta ho na toshi nang saya na kyo kwe kansiyo ta we zing daulu radio na mahel kwenta ya na kyo lo

Sinta vi nindo nya iyon do sindu tiku nindo na naita mani sindu nya kwenta yo ka sindu sinya na niya radio yo radio ndu ka sindu kundu sinya yo ka nya no ta sindu yo ka nya no ta ka nindu du sa ti kundi sinyu bali nya ni yo sa ti ko ton ti si yo sa tu nda tu yo ti kundi nya ni yo ra nya ka ken ta ka nindu yo ra nya ki vi chi ku tu ku ya ya nda ka nindu sa a ya ndi sa ka isha na na ta yo sa na sa vi ta ki vi ndu ku na tu tu ndi sa ka isha na ya tan ta ta na nu ta ta vi na nu ka chi yo ka nya kya so do chi nya yo ku chi nyu bali nya ni yo na sa vi yo na ku in ka in ta ya lo ku ni so ndo ra na ndi na ndi ko ndu ka nindu sa ya shin do